0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division. Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
2: Hindi, no?
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Hi there. TAPS offers special education or SPED for intelligent students. These students stay together in class and teachers could go deeper on the discussion of every lesson and could move to more advanced lessons since they are all smart in this class. So what are you waiting for? Enroll in TAPS and take the screening exams for the SPED section. See you soon! I'm Maria Ramea, a grade 9 SPED learner.

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh, bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng search for the best performing private school. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1 TAPS Radio 24/7.

0: naman. Kaya siyempre, tagay ni like and share siya. Apo kanyang liplipatan. Tapos may ayaw kami ako mansion to buy.
1: Request and dedication. Nga ko na da.
0: What?

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah, yun lang.

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region. Congratulations, Tops Nassim Rojas Campus! Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tops Rojas sa Tops Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.

0: everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit TOPS Campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit TOPS. TOPS offers education beyond technology.
1: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS, no other school does it better.
2: Aga mong umuwi, di ba? Sahodin nyo mamaya.
3: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
2: Ah eh, yun lang.

0: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Eh magpatuloy nga, di mo magawa.
0: Ah, yun lang.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now! Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.

0: po.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: tawagan mo ang tatay mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
1: May babae po ang sumagot!
0: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
1: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
0: Yun lang!

0: Sian, I'll tell you something.
1: What, Kuya?
0: TAPS is now giving free tuition fee in the senior high school this next school year.
1: What? Are you kidding me? Free tuition fee?
0: Yeah. TAPS will not collect the 35,000 pesos from students per year or the 70,000 pesos for the next 2 years. The students will just pay their enrollment fees, then no more monthly fees.
1: Oh, that's really good news!
0: Good news for those who want to experience being in a high-tech school but cannot afford the tuition fee. This is your moment. Grab it and be one of us.
1: Wow! Be here in TAPS, Alicia. Thank you.
2: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
3: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
2: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
3: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
2: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
4: Ate, muntik akong sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
5: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
4: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
5: Eh, yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo, carpenter.
2: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang. O nga no.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Cecil, i-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Nay, hingi po sana ako ng 500.
4: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
3: Tindi mo nay, akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
4: Ah eh, yun lang.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Hindi ka naman patayin lolo at lola.
3: Hindi ka.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, 'di ba? Tara, tawagin natin.
3: Wait lang, teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita.
2: Eh, yun lang.
4: Broadcasting live from Taps Campus, Taps Radio, Real Radio.
5: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuloy nga, di mo magawa?
0: yun lang!
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela. Hey!

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan! Hey!

0: nasira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-iba takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: In the region, with Top Achievers Private School or TAPS, your children will be brighter and smarter. For more details, visit TAPS Today in Alicia Isabella. You may also visit our website at taps2011.com.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghahanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: Pops Radio 107.1.
1: Here we got 27 down, 6 in the morning, alas 6:28 na pala.
2: Kala ko 27.
1: Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ng Tops Radio. Magandang morning! Kamusta naman po ang inyong Monday morning, pangalawang linggo ng pasukan ng mga nasa pampublikong paaralan at ilang mga pampribadong paaralan. You know... Ay! Kamusta po mga baon? Na-maintain nyo ba on the second week? Na-maintain nyo ba na kayo mismo nagluluto ng pagkain ng baon na inyong maanak? O baon na lang, pera na lang? Ang hirap i-maintain, ano? Ah, kamusta naman po yung mga baon? Sapat pa ba? Kung wala kayong baon, daan kayo sa akin. Pabaunan ko kayo. Pabaunan ko kayo ng... Pabaunan ko kayo ng 20 pesos. 20 pesos la baon ko na high school ko eh. Pati nung college ko, 20 nga lang eh. Tapos, walang ano eh, walang pang merienda eh. Kamusta po yung mga teachers? Naku! May nalalaman kayong opening block ha? Kamusta naman ang opening block nyo? Okay ba ang opening block? Opening block. Ay nako, DepEd, saan kaya makakarating yung bagong sistema nyo ulit ngayon? Pang ilang taon kaya? Pwede ko bang hulaan? Siguro mga ano yan, abutin yan ng 2 hanggang 3 taon. Kapag nakagawa na kayo ng mga module, nakagawa na kayo ng mga kanya-kanya ninyong diskarte, kapag nape-perfect nyo na, magbabago ulit yan. Sasabihin ng DepEd, hindi pala epektibo. May mas maganda tayong gagawin. Mag-experiment ulit tayo. Ganon kayo eh. ngayon, trimester daw. Three terms. First quarter. First term. Second term. Third term. Yun ba yun? And then, yun na yung kukunin nilang average. Doon sila mag-base kung ano ang iyong academic rank. Academic Excellence Award. Kapag napunta ka daw sa guidance counselor at nagkaroon ka ng record, hindi ka na daw pwede magkaroon ng award. Woo! Ayoko ng idea na yan. Ayoko ng idea na yan. Ay nako, sige, tuloy lang ang inyong experiment. Kung ano ang gusto nyong gawin, sige lang. Di bale, kayo naman talaga masusunod. Kayo naman pa rin ang masusunod maski yan ay eksperimento lang. Mga teachers, galingan nyo ang inyong opening block

Sa tingin nyo ba sa unang linggo ng pasukan, sa apat na araw na pasukan ay meron ng marami ng natututunan ang inyong mga estudyante? Tanong lang naman. Sana nga. Kasi ang hangad naman natin lahat talaga ay marami matututunan yung aming mga yung ating mga estudyante. Okidoki! Alas 6:33 ang ating oras, mga classmate. Kayo nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Sa lahat po naman nakikinig sa Tops Ilagan, pasensya na po. Ang aming Tops Radio ay nakapatay ngayon dyan sa Tops Ilagan dahil inaayos yung studio kung saan nakalagay yung Tops Radio. Yun o. Tugstugan muna tayo, classmate. Carrie. At birit mo na kayo. Vocalization ba?

6:37 ang ating oras, mga classmates. Magandang umaga. Kayo pa rin nakikinig sa TOPS Radio. Isa pang awitin bago tayo magkulitan sa ating programang The Breakfast Show kasama si DJ Toto Noday. Good morning pala muna kay Doc Ray. Good morning kay Ate Kay, kay Ate Che. Good morning kay Doc Joshua, Ava, and Raya. Good morning. Ganyan na rin kay Mamang Bakit. At syempre kay Papang Lakay dyan sa Bayumbong. Good morning, Papang Lakay and Mamang Bakit. Good morning na rin kay Brother Nick, kay Brother Mark, at syempre kay Brother Dominic.

sa buhay. Yung mga medyo nawawala na ng pag-asa na guminhawa ang buhay. Eh, paanong hindi mawala ang pag-asa na guminhawa ang buhay kung kayo mismo nag-give up na? Eh, di wala na. Pero habang kayo ay kumakayod, habang kayo ay tumitindi ang pagnanais na gumandang buhay, habang kayo ay gumagalaw, habang kayo ay nagtatrabaw, aba may pag-asa pa rin yan? Basta importante, ilagay nyo sa utak nyo, may kailangan kayong gawin para asenso ang buhay. Ganun lang yun. Pero kung basta pagising nyo na umaga, wala na kayong iniisip, basta maghintay lang ng pagkain, wala na kayong iniisip, basta dumating ang ayuda, wala na kayong iniisip, basta importante, darating ang basic na pangangailangan nyo, eh wala na talaga, hanggang dun na lang talaga. Just a small town girl. Kailangan din natin mangarap. Kailangan din natin mangarap. Yung medyo mataas na pangarap. Para kung hindi mo man makamit yung pinakamataas na pangarap, at least may nakamit ka kahit papaano. Diba nga? Sabi nga nila, aim high and hit the mark. You know. Dili kaya ay pangarapin mo raw ang stars. Kapag hindi mo man napuntahan ang o nakuhang iyong stars, at least nagland ka naman sa buwan. Ganun ba yun? Minsan talaga, hindi talaga may iwasan dumarating ang kalungkutan sa ating mga buhay-buhay. Pero basta dapat go lang. Hindi pwedeng titigil ang ating pagpupirsigi sa buhay. Okidoki! Ganun lang talaga yun. 6:45 ang ating oras. Magandang umaga sa lahat po ng mga nasa palengke. Good morning! Ano mainit na ano ngayon? Nainom? Kape? O dili kaya ay tea? Ako ang iniinom ko ngayon ay... ano bang pangalan ng gatas na to? pampalakas. May kwento ako sa inyo mamaya pag mga alas 7. Huwag kayong lilipat na radyo, ha? Mama, alas 7, meron akong sa inyo. Mga kwento-kwento lang. Eh, huwag kayong maglilipat na radyo. Dugstugan lang muna tayo. Mamaya, kukwento ko sa inyo. Marami kayong mapupulot na mga aral. Wen! Mamati ka! Ay, good morning sa mga tricycle drivers na nakikinig ngayon. Kamusta naman po? Alas 6:46 na po, oh. Uy, ito yung oras na marami na kayo kaagad pasahero, no? Basta huwag taga-taga sa pasahe, ha? Sakto lang. Huwag kayong mag-double-double pay. Huwag kayong special rate. Lalong-lalo na kung mga estudyante naman yan. Ako, my goodness. Baon nila yan, eh. Sama naghihintay ng balita, ano ba headline ngayon? Ang headline ngayon ay mga walang kwentang politika pa rin. Senado, balik session na daw ngayon, sabi ni Gatchalian. Sino ba ang Senate President? sino ba Senate President ngayon? Si Gatchalian o si Cayetano? Mga, ewan ko kung sino sa inyo ang bulok. Andyan na yata ang pinakamaduming laro sa Senado ngayon. Grabehan, oh. Di ko alam kung anong nasa utak ng mga nandiyaan. Sige, wag na natin basahin. Ay,
ako. Ayoko magbalita, classmate, ha? Pasensya na. Abisala Esma sa pag-unawa. Ayoko magbalita. Ang daming mga asartadong mga balita ngayon. Ang parang gusto kong balita lang ay kung ano na nangyari sa presyohan ng krudo, presyohan ng gasolina, parang ganun lang gusto kong mabalitaan ngayon. Pero kung balita tungkol sa Kongreso, Senado, o pass muna tayo. Ag sakit la tinakim mo, ag sakit la ti ulom si ka, pasneya. Walang kwenta. O sige na nga, patugtog muna tayo habang hinintay natin ang ating kwentuhan maya-maya lama. Ang ito ang iyong kaibigan sa radyo, ang DJ na poging-pogi sa sarili.

0: mahirap ang maging bagit.
1: You know, 651. Batang iksi ng kanta na yan. 2 minutes lang. Good morning sa mga construction workers ng Top Sterling Campus. Malapit na po matapos yung aming mga classroom na gagamitin ng aming mga incoming grade 11 sa August 3, 2026. Kamusta naman yung mga construction workers dyan sa Top Santiago? Hoy, bilis! Mabagal ah.
2: Matay kinikilig.
1: Ang bagal ah.
2: Tinamaan ng itda. Kapag nakita na nila akong kumikindas. At pag...
1: Ganda umaga sa lahat po na manakikinig sa Tabs Nasim Rojas Campus. Good morning.
2: Sasampay tululaway. Mahirap.
1: At mga nakikinig sa Tabs Kawayan, magandang umaga.
2: Mahirap. Mahirap.
1: Announcement tayo sa lahat po ng mga gustong mag-enroll sa TAPS o mga dating estudyante na hindi pa naka-enroll sa TAPS. Ngayong araw po ang huling araw ng enrollment at huling araw ng validity ng inyong mga reservation. Anong ibig sabihin? Halimbawa po kayo ay nagpa-reserve noong December, January, ganyan, para makakuha kayo ng slot para sa susunod na school year dito sa TAPS. Kailangan nyo makapag-enroll ngayong araw dahil kung hindi kayo makapag-enroll ngayong araw, yung slot na halimbawa wala nang ibang slot, yun ang ibibigay dun sa mga magkaka o mag-enroll na walang available na slot. Yun ay after ngayong araw. Bukas po yan. At starting tomorrow, kapag kayo pa ay mag-enroll bukas, ay meron na kayong late registration fee. Ang mahal ng late registration fee namin ha. Ang purpose kasi niyan ay gusto namin na hindi kami mabubulagan ng maraming estudyante, kaya kailangan mapaghandaan namin ang mga classrooms ng mga estudyante. Kaya June 15, maski August 3 pa yung aming pasukan, kailangan most of our students June 15 ay naka-enroll na. Okidoki! So pagdating bukas, wala na kayong masasabi na, oh, reserve po ako. Wala nang ganun. Pagpunta nyo dito bukas, check nyo na lang kung may available pa na slot para sa inyo. Pero kung wala na kayong available na slot at yung slot nyo nabigyan na sa iba, eh wala na talaga yun. Lalong-lalo na sa mga lower grade level, marami ng mga sections na wala ng slot.
2: Mahirap.
1: Grade 11, medyo marami-rami pa kasi may mga bagong classroom sa aming bagong campus, ang Sterling Campus.
2: Mahirap.
1: Okidoki.
2: Mahirap.
1: Sa TAPS Ilagan, naku, nagkakaubusan ng slot, lalong-lalo na sa grade 11.
2: Malaman ang gagawin pag nakita.
1: Grade 12, meron pang slot.
2: Layan mula sa
1: TAPS Nasim Rojas naman, naku, wala nang slot yata ng grade 11 kung di ako nagkakamali. Try nyo sa TAPS Nasim Rojas kung meron pa kayong makuhang slot para sa grade 11. Okay? Meron pa yata after nitong araw na ito. Baka yung mga naka-reserve eh, hindi mag-e-enroll ngayong araw, eh di kunin nyo na yung slot. Okay, okay?
2: Pati mga nagsasampay tululaway, mahirap.
1: 5 minuto bago mag-alas 7, mga classmate, isa pang tugstugin para po sa ating pampagood vibes ngayong umaga. Pagkatapos niyan ay pwede na tayong magkwentuhan kung ano nangyari sa weekend, classmate. Runaway Train on TAPS Radio, 5 minutes before 7 in the morning, still with DJ No Name on TAPS Radio's The Breakfast Show.

0: Hey, time check muna tayo. It's now 7 o'clock.
1: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-iba takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 7 o'clock.

0: 7:03 ang ating oras. Classmate, kayo nakikinig sa Tops Radio. Good morning! May isa pa kaming announcement para po sa lahat ng mga nagpapaaral sa Tops. Wait lang ha.
1: Hey! Hey! Tops Radio.
0: Alam nyo ba na yung trolley bag, yun ay hindi namin inaalaw sa mga estudyante na magdala ng trolley bag.
1: Tops Radio.
0: Ang pwede sa amin dito sa Tops ay yung mga backpack. Yan. Backpack, yung nasa likod lang. O dili kaya yung mga shoulder bags pag mga ladies ganyan. Pero yung bag na malalaki na may gulong, hindi ho namin inaalaw yun kasi nga kakainin niya yung space ng mga classroom. Imbes na may space yung mga estudyante para medyo maglaro o dili kaya ay umiikot-ikot sa classroom, sa dinami-dami ng bag nyo na pagkalaki-laki-laki, naubos yung space o kinakain ng space. Kaya wala ho kaming estudyante na gumagamit ng trolley bag. Ano lang, backpack. Yung nilalagay lang sa likod. Yung walang gulong. Yan. Kasi basically, kapag yung may gulong, yun yung mga malalaking bag. Ganyan. Mahirap isabit. Ganyan.
1: Tops Radio.
0: Okay.
1: 107.1.
0: Kapag kayo ay papasok ngayon sa school, naku, late na kayo. Mag-alas 7 na. Ang oras ng pasukan yata ninyo ay mga alas 7:20, alas 7:30. Kung mag-travel pa kayo, naku, wala na.

0: Sige, kwentuhan tayo kung anong nangyari sa mga nakaraang mga araw. Ikaw, Mr. Ram, anong ganap?
1: Dati pa rin, no name.
0: Ano?
1: Sa site.
0: Oh. Nagtrabaho ka nung holiday?
1: Holiday? Walang matrabaho kasi walang gamit eh.
0: Ongoing pa rin po ang installation ng mga bagay-bagay sa aming bagong campus. Ang inyong abang lingkod ay
2: wala ako ng Thursday, no?
1: Friday, wala din. Saturday, wala din.
0: Hindi ako nag-duty nung, hindi kami nag-duty nung Thursday. Bumiyahe ako ng Metro Manila. Thursday, tapos Friday, Saturday, Sunday ng madaling araw na ako umalis sa Manila. Tagal ko pala, wala, no? Thursday, Friday, Saturday. Ah? Mahirap din pala mag-isa sa hotel. Parang ang dami mo naisip na mga bagay-bagay na hindi mo naman dapat maisip. Mga bagay-bagay na mas nakaka-stress isipin. Lalong-lalo na nagkulong lang ako nung Friday ng buong araw. Nagkulong lang ako sa hotel. Pumunta ako sa mall, bumili lang ng charger, ganyan.
1: Wala ka na naman charger. Tamad ka talaga kumuha ng charger.
0: Wala. Akala ko binigay ni Sian sa akin yung charger. Di pala binigay. Alam namang bababa ako sa sasakyan para sa sasakyan ako mag-charge. Nako.
1: Yun lang.
0: Yung lang. Tapos pagdating ko dito sa Alicia kahapon, may bad news. Pero hindi ko nasasabihin ko anong bad news.
1: Yun lang.
0: Ang sabi ni Doc Reyes, yung mga ganyan mga bagay, absorber daw yun. Pag alimbawa may masamang mangyari sana sa akin sa biyahe, ang mag-absorb nung masamang enerhiya na yun ay yung isang bagay na mangyayari. Kunyari, namatay ang alaga mo, ganyan. Ayun pala yun. Now I know. Muntik ako na disgrasya sa SC Tex.
1: Bakit?
0: Yung tatlong paano ko sasabihin yun? Mga tatlong sasakyan ang nasa harapan ko.
1: Tatlong sasakyan? Magkakatabi?
0: Kunyari, magkakasunod yung mga sasakyan.
1: Magkakasunod.
0: Nasa left lane. Ganyan.
1: Pangapat ka?
0: Siguro pangapat ako doon. Yung tatlong sasakyan sa harapan ko, nagulat ako't medyo nag-break sila. Tapos yun pala, sa harapan namin, merong isang container van na bumaliktad sa mismong harapan namin.
1: Panguna so, o pangalawa o pangatlo?
0: Alin? Yung harapan nung apat na sasakyan. Ako nga yung pang-apat, diba? Parang yung sumemplang na sasakyan na container van, meron siyang nasa likod na tatlo tapos ako na. O, ganun.
1: Ano yung sa overtake lane? Sa
0: overtake lane. Yung tracking, hindi siya sa overtake lane na galing. Galing siya sa right lane. Tapos parang na out of control siya. Pumunta siya sa lane ng ano, sa left lane, sa overtake lane. Ganon. Tapos di siyempre gumilid na yung ano,
1: truck o container van?
0: Container van. Gumilid na yung nasa harapan ko na tatlong sasakyan. Di siyempre, sundan ko na rin sila. Gumilid na rin ako. Pero tuloy-tuloy lang yung takbo. Pero mabagal na. Tapos yung kitang-kita ko sa aking mga mata, yung driver at saka pahinante, dali-dali sila umakyat sa umakyat pataas. Kasi nakabaliktad na yung sasakyan nila eh.
1: Nakagilid na. Tumagilid.
0: Parang nahimasmasan sila na natutulog yata sila. Alam mo yung parang takot na bumangon mula sa higaan, ganyan.
1: Nalimpungatan.
0: Parang naalimpungatan sa ano, sa siguro nakatulog.
1: Ano yan, pauwi o papunta pa lang noon eh?
0: Pauwi. Papunta sa silingan na nagsulog. Kaya nung sabi ni Doc Ray, meron kasi akong alaga na mahal ko na alaga. Pagdating ko dito, namatay. Sabi ni Doc Ray, huwag ka nang malulungkot. Kasi alam mo ba, yung mga ganyang alaga, kapag may mangyayari sana sa'yo, eh sila yung mag-absorb nung mangyayari sa'yo. Kaya bigla silang namamatay, sabi niyo. Absorber yung mga yan, sabi niya. Yung pwedeng mangyaring masama sana sa atin, sila yung magsasuffer at hindi natin makontrol yan, sabi ni Doc Ray.
1: Parang alay.
0: Parang imbes na ikaw ang mangyaang madidisgrasya. Oh, yung alaga mo ang may mangyayari. Ganun pala yun. Kaya hindi na rin masama loob ko. Yung alaga ko na yun, binili ko kasi ng 75,000 pesos. Umiiyak si Sian.
1: Sian.
0: Anyway, 7:12 ang ating oras, mga classmate. Pasensya na, wala kami nung last week. May inatendahan lang po akong event ng aming Kalian Masonic Lodge 32. Good morning sa mga kasamahan namin, mga Mano, mga Hermano sa Kalian Masonic Lodge 32. Good morning. Maganda umaga rin ang aming pagbati sa lahat po ng mga kasamahan sa Philippine Army Reserve. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Good morning din kila Solen. Kausap ko si Solen kahapon. Nagkakaubusan na ng slot sa Taps Ilagan. At siguro mamayang hapon, Mr. M, kailangan mong pumunta ng Ilagan at ayusin mo nga yung ano. O siguro mamayang ano lang, mga lunch lang. Makipag-coordinate ka kay Solen. Tinan mo kung pwede na bang ibalik yung ating studio doon kasi inayos yung ating studio. Kaya naka-off air po ang aming Taps Ilagan ngayon kasi inayos yung walling ng aming Taps Radio Studios dyan sa Taps Ilagan.
1: Okay.
0: Sa mga nagtatanong ho dyan kung bakit wala kaming Taps Radio Ilagan. Yung Taps Radio Kawayan naman, sa mga nagtatanong po, ay inililipat po kasi yung aming antena mula sa dating old building ng Taps, yung nirerentahan namin, at palipat sa isang bagong space kung saan po pwedeng mag-stay. Okey-dokey.
1: Okey-dokey.
0: Good morning na rin sa lahat po ng mga teachers na nakabakasyon pa rin ngayon, mga Taps teachers. Good morning po. Meron din kami mga teachers na magre-report simula ngayong araw dahil meron kaming summer class. Sa lahat po ng mga estudyante na walang magawa ngayong summer, pwede kayong mag-enroll. Yan. Pwede kayong mag-enroll sa aming summer class, enhancement class. Para sa mga estudyante na gusto nila may pagkakabalahan ngayong araw ng o ngayong mga summer. Isang buwan din po 'yan, class.

0: May announcement pa ba tayo? Mag-announce ka nga, Mr. M, tungkol doon sa mga gusto mag-enroll na mga atleta dyan. Good morning.
1: Oh, inaulit po namin na, ina-encourage namin mag-enroll dito sa TAPS para makakuha kayo ng ex-scholarship sa mga nakakuha ng gold nung Palarong Bayan.
0: Mm-hmm.
1: At ina-encourage din namin mag-enroll yung mga galing ng higher meet like Cavra and Palarong Pambansa. Welcome kayo dito sa TAPS Alicia.
0: Yan. TAPS Alicia po yan. Free scholarship
1: free
0: po.
1: Free scholarship.
0: Yan. Anong free scholarship? Free tuition fee.
1: Ah, ito pala. Free tuition fee.
0: Free tuition fee ang aming handog sa mga naka-gold. At siyempre lahat na rin po ng mga naka-silver, 50% discount sa tuition fee ang aming handog para sa inyo. At every time na kayo ay sasabak sa mga event, kapag merong palaro, ganyan. Mm-hmm. Meron kayong pamirienda, meron kayong basta marami kayong mga allowances para po sa inyo. Exclusive yan para sa inyo. Okay, Doki?
1: Yes.
0: Kaya kailangan ni galingan nyo pag kayo'y nandito na.
1: Uh-oh.
0: Kasi scholar kayo.
1: Naman.
0: Diba? At sa lahat naman po ng mga gusto mag-enroll sa senior high school, available pa rin po. Libre pa rin po ang tuition fee sa aming senior high school. Kailangan nyo lamang alamin kung ano ang mga requirements. Kung galing sa public school o pampublikong paaralan, automatic yan. Wala na kayong kailangang i-apply. Automatic na kayo ay makakakuha ng free tuition fee. Libre na nga tuition fee. Tapos mag-enjoy pa kayo sa magandang facilities ng TAPS. Okey-dokey.
1: Okey-dokey.
0: Magpapaalam na ako at magpapaalam na kami ni Mr. M kasi meron pa kaming mga kailangang gawin. Daming trabaho kasi nga nawala ako ng mga nakarang mga araw.
1: Uh-huh.
0: Ay, nako. Daming kailangang bilhin ng mga gamit ngayon sa pagpapatuloy ng aming construction sa aming bagong campus. Okey-dokey! Pasensyahan niyo muna kami. Medyo maiksi lang aming oras. Okay.
1: Yes.
0: Mr. M, paalam ka na. Go.
1: Mapapalam niyang yung pinakachina sa pinakarunod sa balat ng radyo. Wala na ba yung likod? Mr. M.
0: Ito naman yung kaibigan sa radyo, DJ No Name, 7:18 ang ating oras. The Breakfast Show. Magpapatuloy hanggang alas 9. Tutok lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Nay, natinik po ko.
2: O eto, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!